0: We're still together, so let's go check out Kofi Annan, how the road is like. Sergeant Rama TP.
1: Good morning.
0: Good morning, Dates. Sheila's day.
1: No one can make Monday except Rama TP.
0: Dates. Bari ke me rapela bo men tate ke Sheila's day ke boys holiday. Wa utlwa.
1: Ntate ntong jaijan janyana sabulela ya jela.
0: Eh ntate, ntate.
1: Utlwa ka di spana ka uti.
0: Ka di stama ka uti.
1: Eh, ese stama spana ka uti.
0: Spana ka uti.
1: Eh, ese ka la bitwa spana ka uti.
0: Oh.
1: Eh, spana ka uti. Eh, ba be le me khubukane.
0: Eh, ntate le batho ntate.
1: Ke na go ntate.
0: A etla tsena ntate, a hlabula letla tsena. How tla futhumala tsena ntate tla ba bona. Eh, a di sotse, ba sotse. Eh.
1: Ba bo kwelo ya nago ha khona.
0: Eh, ba skolo nyana ba sotse.
1: Eh, ba be le tsale kwa.
0: Ah, ba be le tsale kwa. Di di fulisi.
1: Hey.
0: Ntate, ka ba di tsama jwa mo deso ka mo ka Kofi Annan.
1: Ah, ka pa ntate ke mo itse ya sotho ho tlhomo ba le ngwana teng se ga laka je, o se wa ka jeno ntate. Eh, se di sa bona hla ka mo ka matike mo ha mo ga dinyane ntate, ha ntse skela hantle. Eh, se ke le nyela sa offline mo na ona tipe tsa le tonta ntate ka mo tipe le ka teng wa tswana ntate. Se skela hantle o tipe tsa le se ke kene. Eh, ka mana ka Galicia ka mana ntate, Galicia ka mana ke ya bona kwana ntse skena se seng a ta. Ba ba tswa mo tsa ga. Bona bantu ba mosebetsi ha ba ba itse re fala ba kene ka mosebetsi ntate. Ke kene ka mo fete a di jwa lona jela ntate a ka nete. Ho ba se a betwa no ba se betwa a di kene ha sa na le tsho mo fete ma ne ntate. Bela ke ma ke kene ka mana ka di sobeji na a ka nete. Se di nyulwa ka nete di tshwa ntate di tla di khala papa ya ka khale ha ntle mono ntate ona di tshwa le. Eh jwa le ke kene ka tlo yo kholo ile Kofi Annan o se mo tsatsi la ka jelo ntate a ka nete. A di jwa lona jela je Kofi Annan ntate ka ga tla gwalela ne ka ga tla gwalela. Wa di kwa le tsona polo tsena di ka ga di a ukwa sa buya le aje.
0: Eh.
1: Ke ha di a fukiza go khantiri tsa mahantle. Ha ona tsitso ya le tsonta te. Ke ngwa di ntwe ke ka hlokomela ka ka pakeng go sala. Ai. Ha o ka tsela sala o be le go tsiba ntenta te a ga nete. O tla tsala bona go di go tsiki tsotse tse di batle. Ntwa la jela di tshella sala o kena ka go topa a ga nete tsa di jamela hantle. Ha ona tsitso ya le to. Me taba eno ke taba eno ke a thole tsena ha ga sa sebetsa ka thata, ga sa sebetsa ka thata. Eh tsala empa sala go go eh bana ba tsamba e tsukana ngongwane ntate ha ntse go mo itse setswa ngoma
0: eh ntate jwalo
1: fela ha ntse go mo itse setswa ngoma ha ba utse tsama ka left ke to go tsama ka te ga go ntsha
0: eh
1: ke o tsa wena o la fuela license o to o ikipile ke blae ke brai ah tsere tsinsi le tabeno re tsinsi le ba jela ga na ditsela ga na ditsela ga ba tsala tlhalo ya speed bete e tsama e hantle ha re bula ba ka go gatla go le leleng. E tswe le tsetse ke na mashabo di gele la hantle ha di eme lo ye.
0: Eh ntate.
1: E jole ke a tsaya ba tsang ha se kwa mo bona ba se tshwe ntate a ntate ke mathata fela ga zwa ke na ka go topa empa he. Se ke tlaba etela go ba go tla wa bontsha lo gona. Eh ga tama ka tla mo futhi wa seng ha se kwa ntate.
0: Mhm.
1: E ntle le mono ka nete ha

setlwaedi mme ene semelo sa gagwe le sepono sa gagwe ga sa tlwaelega ga ke itse gore nka mmitsa mang o ja monate man o rata monate man wa itobetsa man ee nka mo dira gore wa tla ba thulamise ka ditlhogo ke tshwere jalo banyasa maiza pablo ditlhogo tsa bone di a opa di bokete right re koma nating ke nao ke tsamaya le ene reko monateng jaaka go le monate jaana ke batla go modira ke batla go modira gore e re ka moso ga a gata dikgato a ba gata kgato ga o kgona go dira o ja monate re tsamaya yeah